Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulama mengutato dan duli ma hulu-hulu ada pada pato u dumu-dumu he ungguli loatia to RRI u loiloia. Syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru wo hiang donggolo oto duo. Insya Allah ito wau amiatia ude bohise hatia hi orijikia todulahe botia tungkulo mola akhiria. Amin ya rabbal alamin. Mengolamo ngautato uatia te hasdin Daniel a umalohe pohib olelo tipakuni tialiju ma musilita mai longguli le apulu ta mo'oherani u tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum a bohilulun daloloati ato mengulama ngauta ato ju o dia mula ungguli dio to huta lohulun dalobutia woluo iladia u olongia lio umalo adili boli o titinepo. Ito ungohui-ngohui ito boto polo pikilangia walo umai mo'olai atutumulo wautila pulo la'iyati alihu la'iyati botia dila malo mo'orasa ususa. Daboju to uo oditolio ti olongia botia ju ngope'e mo ai bulula to pikilani sabu mahe oduhe ngama'o umur lio amahe panggolahit dabo dipolo oto duo juria abanta hito ju umai popo wali sia lio umali olongia i ngope'e debo heme po oyo boli heme bondong poli wanu to timi idu mosilita wolo dilelio ju wamba osusu kali a ola utambu i de dila wolo bolo wa ubotia memba heo i mata tonu ta popo wali siala boti wo bolo wololo i ombu i otola umao i utie he mopo oyo nga ola umbu i de dila wolo. Abo lo mampu lo ju tu du suara lo mongo panggola bolo tota meta olo dilelio ojo tuani watia olo ta ohilamo mudua u mo popolon tuanga wala dabo tingkat dongko odito monto olo ta kawasa imusi debo masa bariolo mo aami tingkat dila ota ata ma tuani wanu bolo wolo utilu ailo ta kawasa ode olando i tingkat de eya tutu ta mo tota potala hihilan to puti ma motoli mo ato talu lo ta kawasa Allahu Ta'ala mo aami puti tuani musimo po otang kala uhelo wanu mopo huna lo akali to umai mo sabari hi moto duo ubanari mengolah mengutato ti olongia botia ju hemo mikilani wololo umai mopo lai ati la pulo wau tutumulo la iati alihu ju moto duo wolo upala luolo la iati ibolo Tomasa tuau ti olongia botiata lomalita lipu sambe lo u ilo ilo langa loma itema dulahe ma tinutinu lopa to otolopa bolo uito julo botulo bele ide bomalo rasa uilo molo aboli mailo tuh nabo odito julo botulo bele bo ilohea botiati olongia lo odungohe olotahe motuo
Ima itu lepet dalam modu helio. Ina olo mata atau tu boti tato kalau tu owa boti. Poli odung helio mau pode bo we we. Ipa ku saju mama oila du pali olongia. Inte woloju ti olongia bo ilohea oditolo ontoma odilelio botia. Ta topolo tu owa iju mahu adi lamba alio wau ma indu indu lo botia ti olongia ilongo lapo olo yombu ima bolo topolo tu owa bolo totame tio mai awatia tuani ma opupulua ju wanu odelo bahasa itu ju dama moto hila lo u hilo silo singa ibolo uwe elo ulaita ito ide wolo ju nunggu pulo wengah yoli olongia tu udu ma wengah yo ito tidi lelio botia ju didupe ikala jalio odi odi tolo ito ju bolo heta lalio bo odelo hemolala putita mopo. Hu mengulang mengutato, uma leten teng ngawati bisa-bisa laguti. Wow, itu lo ma ilo sanangi lo dungo-dungo. De, bolot aku ma ilo hati yang ngope. Eh, hu mputa lo juga.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengulang mengutahto. Tu udu dulahu wauhui malogagadia me dengguto ungohula i deboma iloktili hulala lio boloma le ganapu to utiolohula ombonga boti bolomohi madulahu waujamu itu udu rahmati wakudurati lota kawasa to ulahu duma ati ma silalamati ui lo tutumai ta lo lai. Idong ko pulo wenga hioli olongia. Tu duma lo oto duo juria uma popo wali sia lio uma li olongia. Labo ju bongo dula amango tato. Ulo oheran ito olongia kotia. Odita pilo tutulio mai. Ju onggo-onggo ma baladu wau baladu potia ju ila ta'o hulia lio ongko-ongko malo umo toto heto wau ju nyele talo ula hito atu uduta donggo unye tiali ju dan nyele talo ula hito idabo utie ju nyele ta umo oherani bo umende telo la ikiki abuti ungele nyele to i